0: Lavinaka, Ongona Radio 4EB, and I'm going to sell ni Kakumburaki na 98.1 FM, and Rukuni Story Bridge, a Kangaroo Point, and I'm going to tell you what's going on about Kaviti. Kabakatokai, may rongo may viti. Na program ongo, and the rongo aviana bimboin kevini bakarawai, may natini, kinatini kandua na kaloko. Nevangu alais a barton, ongu koro may sesi sangani on robe, tamani autigo na boini kua na marama basumbeka ni sambeto arin tavu dola arin
1: dola dola vina
0: kemen da barongo sarmanda na kenda ivan wakanga wakayalo ena madha wango
2: andale soini na bongini kuwa sa toru mai ena wakte kubu wasendua menatiki na indua kinawalu wakate kubu wasendua menatiki na indua kinawalu na kalunda wimbuli asaka na kalu meraram mai asara ramai. Enai tuku-tuku ni bimbul ni matai ni singonggo, sa kotaki na indua na paka sama titombu, membaleti kenda na tamata. Sa senga ni mbaleta wali nga na mbuli ni burbura, ya sa mbalet sartali nga na bimbul ni kelu, elomanda mbutu-mbutu na tamata. Ebida na ka menda bulita. Nimber ni indarongo da na bosa ni kelu, na elanda sabakatu na burbura, senga ni waktok-taki. Kena wasa-wasa yung bietu na mbutu-mbutu lua-lua. Sa lalatu na mbula, kasi nga niwaka yung balimbali. En mbula lalaka mbutu-mbutu ngori, sa ya babalatik nga na yalo ni kalu e yalanda. Iani sa rong sa ramay na wasa ni kalu, sa raramay, ena kena yung balimbali sa tumbu na mbula elomanda. Ni sa ya bala na yalo ni kalu, kasarungodi na wasa ni kalu, sanggay raramay. Na rarama nambula. Ia eadamai nambula ngori ni sarongan na bosa ni kalu. Asakana kalu me raramai, asangai raramai. Nandau ni saame kaya, sadaka na loma langi, e na bosa ichioba, kina lewe na kedanga, e na itengu ni ngusuna. Saame, wasi etulung sangu katulu, tikina yono. Ni sakaya kokoya, kasa ayado, sa wakarota kokoya, kasa tundei. Many.

0: Kokoro Pelu with. Shiru Pelumi, play with me. Shiru Pelua, play with us. Shiru Pelua, play with them. Mofe Shiru Pelu Remi, I want to play with my friend. Miofe Shiru Pelu Remi, I don't want to play with my friend. Mojoko Pelu Mamami, I am sitting with my mom. Baba Ati Mamami, Shiru Pelumi, my mom and dad play with me. Kokoro Pelu with.
1: You're listening to 98.1 4EB Yoruba Language Program with Kosh, Sheyi, and Ola. Makuron Ben, Tobakuron Ben, Timba Mue, Wajeba. Don't touch that dial!
2: Ekaro, Ekaso. Ekale, ekabo lati gbogbo bi te tin gbo wa lori Yoruba language on 4EB radio. Olotun yin te gbadun jujuju. Olotun yin Kosh on lo wa lori afefe. Ade niyan pataki nu studio pelu wa. Mrs. Modupe Silas. Ekabo.
3: Eseun olotu. Eseun pupo.
2: A dupe pe e man wa tabati pe yin. A dupe goni. Tori ni, a fe soro ni pa nkan pataki. Nkan ta fe soro ni pa ni kini awon ere te man se ni kekere ti o ye ki awon omo wa ma se nisin. Se mo, awon ere ta man se n kekere to je pe o jo mo asa wa ati ede wa. Awon ere to je pe ko je ka wa ni waju amohunmaworan ni gbogbo igba. Iru awon ere yen la fe ke soro nipa. Awon ere to je pe awon omo wa won ni fe ma wa ni waju amohunmaworan ni gbogbo igba. Abi ero to ma fi n ba won yan soro
3: ero
2: ayara bi asa
3: amohunmaworan akaju aye patapata orisirisi ti won ma nlo nisin
2: ejo
3: ni igba ti awa wa ni ewe awon ere ti a ma nse boju boju ere yi ma nko omo bi won se ma nronu bi won se ma nsakiyesi o si ma nko won ni suru a se tun ma nse ere ere osupa a de tun ma nse ere ten ten
2: mo ro ti re ten ten
3: ten ten ti wa ti a fale si ile bayi a fale awa ma ju okuta awa ma sere ninu e ni ori iyanrin a de tun ma nsere arin arin yen eso ni ori bi okuta kekere bayi wa ma fi nsere o don lowo a de tun ma nsere ayo olopon ayo yen won si ma nse ayo na o ti e ba lo si museum ni Eko ati gbogbo
2: abe okuta museum
3: odoro museum won e le rayo ni gbogbo e le rayo olopon o kawon omode ma fi sere a de tun ma ngba bolu na be ni a ma ngba bolu
2: won yin gba bolu ni
3: no
2: gba bolu
3: won si ma ngba bolu
2: but an soro nipa won kan bi tente osupa awon ere to je pe awon mo ate ba so pe tenten si won kan pe killens soro npa
3: tabi boju boju oloro nbo o shekin shi won se rere ba
2: won
3: ye mo
2: won se bi a bi hide and seek la won ma pe bọ́chẹ́mọ̀ ó dá kán kí ọ máa ṣeré kó dẹ̀ jọ mọ́ àṣà àti èdè àti culture ẹnìyẹn
3: bẹ́ẹ̀ ni ṣugbọn nisin won awon mo ti e won raye gbogbo awon ere won yen mo
2: to le so Mrs. Silas won
3: raye ere won yen mo
2: to le so
3: ere pe o ka o yepe nipa ta wa nkekere na a lo sibi ti yepe wa a ki ese wa si a wa da yepe yen bo ese a wa mound e abi a le fi amo clay clay it won fi I'm
2: Arts and craft. Mrs. Silas, I think I'd soro nipa awon kan to je pe awon mo wa won se mo rara to je pe eyin se nkekere to ba je pe bi suwe ni abi boju boju abi ten ten e soro die nipa e funra
3: okay nkan to wa ni iyen a ma nsere yen ni agbala agbala yen compound ati ma nse gbogbo wa kora wa jo a ma sere ama se ten ten yen nibe igba mi a ma se boju boju yen na ni abe egi a de tun ma ngungi o be ni a ma ngungi
2: a de e ma je ka omo yin gungi o
3: a ma ngungi
2: e so fun wa die kini ten ten gangan e laye wa ki lo nse ni ten ten
3: ten ten ten yen wa fa kini yen sile bayi bi eh ki n so loyinbo bi square yen le je bi mefa e wa ju e ju okuta si e wa ma to lori e pa to ba ti to ti e akuro ikeje atuju ti e atun to ti e o kan je ki omo ni agbara bi pe se mo omo ba jeun omo need lati se exercise so nkan to ma nse fun
2: ten ten ti mi mo awon yan ma ma patewo ma ma gbese si waju so ti ese ati atewo ti o ba jomora gba ile ni e ma jade elomi an wole be awon porisirise be wo wa ni e
3: o porisirise o porisirise ile ti mo so won ma ya kini yen sile ni won ya bayi bi square won tun fala si a wa se bi square bi mejo awon eyin te ngbo wa na te ba tun ni orisi e ni te tun se e kowe si wa
2: eyi te mi ri tan se ngba te mi ndagba ni te pe mo mama patewo so eni e mama gbese si waju gbese seyin nigba ti eni ton tese atese ni e ba jomora won eni e ti jade ilumi a wole yen lo npe ten ten
3: ten ten ele te mi so yi wa ma to bayi wa ma to ni beni Ben. So,
2: boju. Kini boju boju gan.
3: Boju boju yen. Se mo ko orin e mo ni boju boju o. Oloro nbo o. Se kin si. Boju boju yen. O le je pe omo mefa ni. O le je pe omo merin. Abi omo marun. Ikan ninu won. Won ma di oju e, won blindfold e. Ton ba ti di oju e awon yoku bi hide and seek oni na ni. Ma lo pamo seyin igi pamo kakiri. Se ngba yan ma lagbala ki ya wa gbogbo e wa lo pamo. To ba ti pamo eni ti won di oju e yen ohun lo ma wa ma ko ni boju boju o. Eh oloro nbo yin ohun lo loro. Se kin si ton ba ti wa si oju e awon to pamo yen ko ni ri won gba ton lo pamo. Ton ba ti wa si oju e a wa lo wa won
2: tani oloro kini yen je ni asawabi history wa tani oloro
3: oloro yen mi pe it's like o da bi eni ti o je eni ton ton lead the game yen oloro ipe ipe ipe o fe wa mu e o ma je kori e mu nitori to ba mu e iwo lo tun ma wa tun lead iwa wa free eni ami eni yan wa free iwo ka tun ona lati lo pamo wa wa di oju ti e oloro ni nitori pe o ni won di oju e lasiko yen orin kan ni ko n se pe popo o ni leader game yen o ni olori ere yen ngba yen then dere o supa to supa ba ti se ngba yen ko si na bi no ti e wa bo to supa ba ti se gbogbo gboro ma tan won awon baba ti ya agba
2: won
3: won ma so itan
2: fabu
3: ehn se fabu o itan itan
2: iton to ma so iton bo gba mi won ma nse fabu mi style
3: ah rara won won iton yen iton to ma ko won logbon ni
2: but fabu ni pe kin se awon nkan to sele gangan
3: ben ni morals
2: but awon nkan to sele ko they are fiction mostly fictional story kin so la sha won ibo
3: ben but to ma ni egbe gbogbo e na
2: ngba mi
3: o ma leko o le je itan japa o na na ton pe ni taste by moonlight
2: don fi wa se sori
3: o ri television ngba yan
2: to ton then he kon wa ton ma so pe talo se talo wa ni le ni o who is in the garden
3: talo wa nu ogba yen omo kekere kan ni checking wa wo tele mi olotu iwo na jasi eyin na jasi olotu eyin na jasi
2: arora wo ni ngba e won ma se police and thief no but o da bi e gbogbo agba e lo ti se police and thief ah e se gan ni te ba so so ni awon kan mi te fe so tori asiko wa ti lo ba e
3: ah asiko yi ri ah lasiko di lokun abi bawo na te se ma nso yen ri di lokun nkan ti mo kan ma so fun awon ti won gbo wa na ni pe to ba ni ere teyin na nse tori orisirisi ere na nse ni egba ni ekiti ni oyo
2: ni eko
3: ekwe ni orisi ni gbogbo yoruba land ni kwara nje shaland ni kogi e fi ranse si wa e se pupo
2: e se gan ni te tẹ́tí sí àwọn ọ̀rọ̀ wa a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Mrs. Silas torí kò sí gbígbà tá a bá pè wọ́n tán ní wá ẹ ṣe gan ni ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yín kan ṣe eré tẹ̀yìn náà ṣe nígbà tẹ̀ wá kékeré kan fi àwọn eré yẹn kan fi kọ́ èdè wa kan dẹ̀ fi kọ́ àṣà wa ẹ ṣe gan ni ó dìgbà ó dàbọ̀
3: ó dàbọ̀.

0: mo nero pe e n gbo wa e de n gbadun ale ni ati soro gan nipa awon nkan tawon amo wa ye ku ma se awon ere to yen kan ma se abolotu ki le ro si
1: meni am ya fin silas won la wa loye awon orisirisi ere ti awon omode ma n se ni kekere awon omode te de n gbo wa na mo le ro pe won ko awon nkan die ati awon agbalagba na to fe ko yoruba na mo le ro pe won ko awon nkan
0: ko abidi
1: ade
0: okan meji meta
1: onka
0: onka
1: ade le ro pe
0: eyara
1: npa eyara na wa nbe awon de le ro pe aran ti awon ere ta wa na se n kekere ẹyin ni to de je isimi adedupe pe orun de n jade bayi ki a bo sita ka ba awon omo wa sere ka gba awon je pe ka gba lohun na sugbon ka ro won kon ma lori ero ibani soro abi ero ayelujara ni gbogbo igba kon jade sita kon sere ni nita gbangba kon fi ẹranko ẹjọ kon fi ẹpẹ sere ẹjọ kon sere ninu papa
0: adedupe lo won le se suwe
1: suwe ebe ni be ni
0: so won le se se
1: boju
0: awon erayo
1: erayo ni won de ni erayo ni won tayo nsin ludo na wa fun tita so
0: asiko ma ti lo
1: ta sese mo e bo lapo
0: asiko ti lo
1: o lagbara o
0: lati pari bayi
1: awon mo wa elero pe ta ba de ni awon nkan ti e ma fe ki a soro nipa tabi ka gbe yewo lori eto yi e gba alago
0: ko si nkan to nbo la toke
1: ti le o gba
0: o da bo
1: o da bo
2: Who's the musician? Fato.